0: Raslan malenga tilugutu sake nam yesi suli jornalle nigo ke khangittu ke kole mano toni jose mayok inge tema tamani pinasora sriya tin khullaq me ha tu saqat tagasilak inuita ko sibulak tit tas minga qamana qatillugit noqqalaalu tilugutana governor general Mary Simon Ulla litana makibik kunno dangi yokang yupita atami at sa akin ng medobutamas mga ko sa kartilugo.
1: Na kung may

0: kano atika mga ta. Tapwa mama ito kote loke paungay kiming na nuna may pirong ni kuyo tamang may. Tamay ni ilin na ang tichiyo yung ano na mga katigib lugit. Ama inang ni pilaki katikakso o kalagayak doktit taksugit. Ilin na ang tichiyo yun. Kano na chilagi yulang mga ta inuwi. Kano ublo may amilagi yuk mga ta. Kano taigo hikak mga ta. Tak kuningat tau ilin na katao yuyud kanya sa nang me na yung ngon ng me ilin na ato.
1: Kisu aso tiyo katka ilin na ato tiga swagto ni idaw ko tik sa lege ng me tamak kuninga nunari yuyuni ungas nakso yuni.
0: Tam na nalogi yaga kano kyo cha kaya mga ko chemistry ino to kani kano atika mga ma nakaw yung mga nako Inuit ilikohingi chemistry mi atoklo deki hani o yukmat o jingyo ya mea kluta tam na ato yugaptigo tuki ho matito chere li na yang ongo nang me ilinyate lugit kano Inuit chemistry mi atohong mangata
1: Ammaru takwa kaduna nunanga ninga tu kanatami ammaru amiari gani kanolle idinnu apek suppa kanitu va apek kutiu yui pivadli ayeti
0: apek kortolo angitunga kanomea ki hea ikpaka okanikama okallanikama kanu ilinne arte chiyu mangama inue kanu ilikho heka mangata ilikho hitokanginillo manar takhinaktu uvamno to hakte tolau mata amma ukakta ma hluti onika lauka kago ilithina langulau mata amma kovian nagi ulau hluni lugo
1: kisu va eri palleti tabunga katin niu yumu upagut nappi tsunami irittu maya haktuti
0: now nalugi lau tagatam na khanu ilingania manga kihia ilithina pa lau takka Ukwe kige hakti lugit maligaliyo ti uyu tugle ang ko ilinya nilirin ng mo ukalag takti lugit ama ihumataw tugle taba ni hila to karving me kavik kalurang me atilik unip ka ma huname ilinya niku mangan kano tukimuak ti chiyo mangan kano pilirihok mangan dam na ili tinalang ulaw to ili tak na reulaw man ino to ukaw hingit amadem na deputy minister gayo yo Rebecca Haino ukalag tilugo ukaktangit tamang may tukihan na lang ulaw to
2: anything else you wanted to say about
1: ukaw si shaka kanupi ili niyak titinong may ubaru tasuminga katin niyo yun
2: specifically about this conference
0: dam na katimar yo aru tao yo kovegi yaga nunavo may katimar yo aru lo alaw mata ikalong ni nunali nunavo may tamang may nutangu galwa mata tamanya mi utau ila nunaler mi utau le ha to go anga yukha kale nunami utau yo lau mata ta koninga ilithi le ha mata qawi le ha mata qovegi la rektara amma ame ho uvam ni to hala to man na tak mata ilithi wala mata go tamanna ta qovegi la riya
1: tabani katin nang me qatoy mi onka khati qaqqa ma uvannuru Narune gilduni ilinyarne gilortumini pigeagot qaroomata nattumi qakittilluti sikumu pirattuluttugullu taanna isumagillugu taakku uqawusigiyati ilaagutissalerine ammaru qawuisarniuyu ilaliutimma tamanna ibbi ilinyartittinerijanginni ilaliutisimuba
0: ikayortueblunga tea pilak tu yunik ak tu yunik ikayok to hoktunga ilinear te chinear tu tuk kheraranga ta uvamno nakikya tuk tu u matya ne piyulo apunga pilak to ne angapte go ilinear te marlogi ilinear to khano u mati ak khimap mangan khinek lunga kangit lenang me ta koninga galuk ikayo hugakka
3: Tan Esther Glue Kirtusake Nasite Aktusake Nat

0: sitanang yung kaya yung anes yung tiyo na muda ililin niya sa katatot nunabot sila sa pimi tan man ako suwi kikay na tabo din sa kalan taas sa mga pasokon na lang taas sa mga apakuting it inutitulat ti palyalo tunigit tama kakawang tan nagusunaw ba chemistry imateyo yung inutitulat ilaw kutik sa liginik chemistry ilo utir selerin nak de magote yo yok suno pa ko yanamik tema asiano miluta tema x-ray tana ila tigulita katon na kasi yung wala timita katotaw kaya kalremaan niya bimbi tapanito tana panag temi temi ilo patuto ang sa katakto nilo to sa ayo lo patuto nilo kano tuin na tiya pila ka katakto tana ane bimbi panag temi kanayak to tapanito luta panag temi luta pasokon na lao katiko kano ilo pamangak to sa akin na rong mula pa noon ako yun na mga pasokon magkakit tunga ng ngota sinakaw gabit tema tamani panag temi ane bimbi kanayak to luta kao tamasi utigi batasin ni
1: Anna sort of Melica, your toy, Karaima, Ika, you saw your tapani, Kobega Yara, Tapan Kanaya.
0: Tema, Anna, you did, Tonanga Kalunani, a ticket, you know, somewhat, Inunia, Nes, you did, Takating, and Nikonganon. Tema, Pilrika, Tigia, Patugillo, a Malotamani, Takarigatigo, Mango Tilgo, Anna, you did, Gilisagio, so I met Takarianga. Kanor le kautamata ko katate ane so te pilir ni katate ngilin no kanui ta kanu ta ko katak
1: o bangale chako battangin ane so te pikaloi o bago inulu ta piyun nangil la katatenni kamasu kobege yakka ta katita ga battu gillo tunga su begillo ge tunga na begillo ge kanaya katigi tananga kobe ana tema katango titu ilagi titu tapane kanaya tuni Anya sorti tong asuti tu gila kap ni mata tamani. Anya sorti pikaloi. Kakan nego tema kana yang ago luta kangen tela. Pikase ay suka ilani kila ikayo ay kaya gama takun na tu gi. Anya sorti pikalo mata.
0: Tema kakao gabi ni tamong asa katagabi nilag. Amaluilin niya sa chola lagilute awang sinumig. Upagulino lo tayo sa solo. Tema, pigumasin yung kong intatao nga sila ni Kapiak, solo Kapiak na to. Tama ko nga ilpalli at ilutin, ilinyat sa ulli at ilutin. Kano isa mag-ibiyo?
1: Sibulang me, ang si, yun na mama, isi ji umati mo, kawisaw, tako ilinyalaw kaki, pinaso ako si Pingaso, ila kakasaw yako. Ilang ako, pikana kayo nakalawa to ni, kisa ni, Anya sortione mo pijemena le ma semagakko aunga siji takon na ganga lo ale ne gilugo kobeya ge yaga tamanna chikita ni wesalonga lo tamanga takon na to wea tolonga aunga si kattale ga ma pitya ga lo ma ma kobeya ge yaga anne na yung itonga ilanga go kanuke aka unni ga la ke na na to kango sutu ya to ga lo kisene ilila me yo kobeya ge yaga
0: Tema kagatayaga bisu lo kagasaw yaku ilin niya lao tuti. Tapani tia magilike pagkatikal lo ti ilin niya tito ngalo ti akaw ng saw gaya tuti gibio kanuli kagasaw yaku ilin niya tuin natulit nilo ni na malaw ka upalo namin

0: social workers 그리디디디나 고체고라 아 칸테클루 토이네네 개고체 고 알라이 다고키 이따샷 아그레테타 고아 호닐랭타 콘타고 세기 에네데네 개고케 개절레 쫀테네 개콜라 고케 개절레 아미 테네가 아과티디엄 에고체 아니테네가 예케 크리 이 칸네 클루 케케레졸레 고체 아미 케긴데 고케 크레졸레 고체 고케델레 ta ki ta office kiri kwe ini kik ala ke dare tso tane ki ki ti in ta ahta e ka a sakin tela hare go hot ene kekere yonde go tse go ke dene tso tane go kiri lende gu ki ki te gu ki a fala tsa ka yi a son tela kainte glu ahta ke si go hun ta go wa na tau ke hole le kin te da ami gu chi ami go tante kekere yele gu tsa kani kun ta sa ye gu ki ade dene gu lu gu ki ki ji go kene she si ii saga ii kontela enta indu sen sa kala dene he kagunta enta ii kala po gu tsa de gu tsa beke ala cha dange zo betara a zo tane ke gu tara jene kene chela kani gu tse kagu tisi na zo le ta beke ala cha dana na zo
1: enta di tere si zo tane ke ii gu cha ne gu kiri le kani te la tar ye ye kun thakulu khuste ku sakoki eta tenekulu khara a khani ayun ko khne sheta negate ikunte
0: sagande sri sound tenawat od tane khetane guti khiti tane ko khne she khani sri sound sri ayone mo lakhe ayone od tane guki khiti go khne she lekin te kala chatana ka de zokulu od tane khne zok ekre yola entadi tere od tane khe ayone mollake ayone kwago kildere kwa ni chek kisere dule tsotane kiki dinde dana watse dana ke guki kidine guki kide guki igu tse gu keneshe sa thare suri tsotan kene chale kulu kane ni gu kiri lere gu keneshe kene cha kiti gu tsa kainte kulu kara huwa iyi mollake tsotane ke fa guki kidi wirit i gono gu tagu che gu chi kare gu shinde gu tse gu khe dele lenta gu tse dikini ala lenta enta daya khe gwa gu takini waklu gu cha kulu gu cha gu khene enta khani mo la khani nu gu kiri lere gu khene she enta gu khene shere khene cha ki ti gu cha enta dihtire zon tane khe I mo la ke gwa gu kini ta adoption iye ee mola ke satare clouds air gut otani jiga gut ikide enta I kola sure sega zont enta di otane ke kena chagit ene go no go ta ami kekinte go ke kare yela go hot ene kola gut si gut se kola ye ke kare yola sure de hot ene ke go ke kare yola dira mola ke gut agu kini eta kani go he go on and that molake kola satare ontane khena khe khane ko ke khide som pa kola ta yum ko chnai ti ta yone ontane ne ko khri le ko khena she ko ke khide si e kontela ko no he ko tha I ami se ontane ko ti gu khide ne ko ke khin ta go an go se kola go si go ko si kola go si Kuch go aunt, go uncle, kane kola gung siyon tane kulu, dihtirets o tane ke nigu kiri le gut iki disi, go o go wa na da gwe huwale ta I gong tere, kane go he nigu rinwe, I si sure saga I gong tala. Enta kya tare kane chagi kiklu, guchi, goche, kane go nogo tagung siklu, goche kikile dana wakin teklu, go kekara yule lain tada. Enta I kola saga I kontala. Enta dana ya chi kola sure dana wat indi si dana ya chi kane sure na chachinpa. En mola ki go ya chi hun yi kainta I lentala I kola saga I kontala.
1: I la Caroline Yukon I ya dana kwate inta intu. Ta kwebe guti onta rabe guti neti ta chachote peke bawa kwega.

0: apa mi thwe ko fa ko tse JP kali he e hi ne ko ka ko an kha ko te ga
1: a go ti ri kha i da e sa khen ga da e sa ga te ka sin de ne ga jo ka me ko ne ne ga ka san da san yu hu la khen la a he wa le lo wa sa go fa wa la tse ga da go fa a he ne hi te ko ro go sa khe ti u thwa tha go te a khe ti ri o khen su Kulukende ai hi kur hob le khai ready you can go ala ta kon ta son ne ju hwe ni wo la ti ese ju hwa la kon you can go ai ho ti ta na re yun e kur ala ta se ri ni la la tse tu ri le ti ka nte i la ni so la ko le pe ka ga re ni ari ju hwa ke ti ro ke su ri a kon ton go ne ti ta ne ju hwa ri a ni wa ti ese akara konla nego di sawe nda zogwa kan te ju ya nda ta tie ze kisa ke in ta tie ze in te an a na ka gen la khore ese ra ke khore te de de hu okay ya to ya to kal be be kon kal ko di ye ka ta sen so re te hit in a cha kun ara ese ra kon yu kon ko se ya to yu kong go jira go oye brown la he tu 1960 gu ya ta juni ni ya de tu ni wan e yu go go go wale ko de shong gu ye hi sa li gu ju ya ra gu ya ya tiin ka yu wa son tan hi ken at la yu me kong ya tiin ka ye tiin son li he ju fa ya tiin ka ju fa ya no pa le ra ka ya tiin a de ya ta no pa li ti mu ta re ti a huri ti ya tiin ka ra ke yin Tanaka Yatin Sarakit Saday. You know Yatin or Yen Yenaka Yatin Agonazokin. A great Yatin Garakure, Tankets and Atlanin Lame, since on the college Zakin Rakagani Panopale, Yati Garakure, Tanakodish. Ya, why are you good?
2: A good name he suit, then again, eat like on your carrot.
1: Tayanini mola ni tatoti mene like ona ta ni tla ha o kene so kale kure tan tra kale ko kure tan sha ke tani ke se detle ola ko no tan en tla di swa cha lo zun la ni wa ta da ha go zo betse diri ale e to ka be ka go te ko le duwa ola ta de se ko tu e duwa